tọ ojumọ re ojumọ ayo ojumọ dunu na lo mo wa laaro yi e ka ro o ni bi gbogbo te ti lanfani ati mo gbo wa oni na lojo kini ninu osu kewo odun 2026 ojo to lapere gba ni orile ide wa Nigeria o nbeji si wa tun lojo toni tori wipe boni ti je osu tutun ojo kini ninu osu ohun na lo tu je ayajo eleyi ti a nse ajoyo ominira orile ide wa Nigeria ya oni gangan na lorile ide yi la pe odun merindin ni adorin iyun 66 years to je wi pe ati gba ominira yo gege bi ta si dadu gege bi omo orile orile ide Nigeria to eleyi na la fin kira wa ta fin kira wa ku ajo ajo dun aku odun aku ye dun emi wo sopolopo re lorile ipe lagbara lowo Ọlọrun ọba bakan la tun ku osu tutun o osu yi osu ayo wa ni o je osu bukun wa ni o je gbogbo nta ti nle lati January ti o ti te wa lo ni won ba gba die to ku ti odun yi ti o fi wa sopin gbogbo e patapata nlo Ọlọrun ọba mi Edumare ni o fi le alo o la se ledua to aku ojumo o aku ojumo aku ojumo mo ni bi gbogbo te ti lanfani ati mo gbo wa looro ye kaabo sori eto nje ti gbo eleyi ti se atupale ninu iwe iroyin ojojumo ile wa lati ede gẹẹsi ti sede yoruba ponbele ni ta si mo tupale ta mo yanan na ni okokan ijeji ati kawon iwe iroyin un de yo gege bo ti se je wipe a mo ja ajule fun yin bi apo ewa bi apo yere e wa nkan fidile ke fidile nkan akotutun re fun ti taaro otuni loni ojo kini osu kewa odun 2026 te wetagba ni peju woli ileteru tomo ni peju wegun labala adura.

0: bawa bo lori eto nje ti gbo
1: to ati de na nu ka mo mu awon iroyin ohun ni okokan ejeji to eja muroyin akoko iyun lati nu iwe iroyin punch ile to jade iyun laaro yi o nje ti gbo o to nise ni iroyin yi na la fi se akoko tori wi pe ojo mo ayajo ti odun ti ominira eleyi to je wi pe o gbode kan loni ti sojo kini osu kewa o to won ni egbe awon osise igun ti Nigerian Labour Congress NLC nise ni won ti gbe nla eyan ti won si gbe jade kasangba iyun fun ijoba apapo orilede wa Nigeria o pelu bi egbe ohun bi won se bere ti won si ta koto ibere lori sirisi si ijoba apapo iyun ni aro yi o gege bi ohun ti won se akole re lati odo eni ti o je are egbe osise NLC iyun Joe Ajaero ninu atejade eleyi to fi sita ni o won ni egbe osise ti Nigerian Labour Congress nise ni won ti bere fun adinku patapata ninu owo epo bentirolu eleyi ti nfojojumo gbori soke ti won si nfojojumo yin oke ti si ran mamama jake jade orilede wa Nigeria o won ni iyun ba awogedengbe o ekeji na ni won bere fun owo kan eleyi ti won pe ni wage award won ni wi pe nise ni ki ijoba apapo ki won osise lori eleyi fun gbogbo osise na bakan na o eketa eleyi ti won bere fun o na ni wi pe ki ijoba o bere si ni ma joko po pelu awon osise o lori kini lori pe owo osu osise to kere julo ka won yin oke gege ba won ti n bere re lati bi ose die seyin o bakan na bi won se yan na ni okokan ejeji lati odo eni ti o je are egbe awon osise igun ti Nigerian Labour Congress yun Joe Ajaero atejade ohun eleyi to fi sita to si je wi pe o fi sita fun awon oniroyin ni okokan ejeji ni o fi die mule si waju si wi pe se ri nti a n bere yi oni nto ki se nti o ye ka won o bere o tori wi pe kini o ti n se akoba fun awon osise ati gbogbo amo orilede Nigeria lapapo oni ojojumo bayi nlo nje won ojojumo bayi ni be gbale ni won si olojojumo bayi nloko won si o fi die mule wi pe ati lo ile eko awon omo gan oni yun gan ko se ma se ni sugbon o ti fe se kini o ti fe yin awon lorun pelu bo ti se je wi pe nise ni gbogbo e nikan won si jake jado orilede wa Nigeria o fi die mule wi pe be ba ri igbe aye eleyi ti opolopo orilede Nigeria ti an gbe oni eleyi o ku die ka to bi an ba so wi pe ile ti se fun wara to yin na lawon eyan be ni an gbe rugbe igbe aye bayi oni o je to ti ni loju jojo oni gbogbo eleyi si wa latari bo ti se je wi pe owo epo bentirolu ni se ni won yin oke oni die eleyi si tun waye latari owo oranwo ori epo eleyi ti won yo iyun lodun 2023 o nitori idi eyi o fi die mule wi pe se ri ko si ntoju ko si nto buru nbe sugbon ki ijoba apapo orilede yi ki won o bere si ni ma sise o iyun lori kini lori owon gogo epo bentirolu eleyi to je wi pe o gbode kan to si je pe o da won loju pe ko ti se kini ko ti duwo sibe ni se lepo bentirolu ni won tun fe won si o fi die mule wi pe epo lile o ni to mo oni lori ja la kan won ta ni 1430 naira oni be ba wa wo dada opolopo nkan na lo ti won o eleyi to ni o ku die ka to ki joba o gbe igbese leyo kokan ejeji bi awon ti se bere re o iroyin wa ninu we iroyin punch ile to jade laaro yi ohun gangan na si ni balogun iroyin e lo gba balance e bo ti se jade laaro yi
0: nje ti gbo
1: pekini
0: ninu we iroyin the vanguard laaro to ni bi a se nse ayeye ajojo ayajo ijo odun ta gba ominire yen odun 84 ohun na ran ti so laaro to ni pe se ri ohun to nsele ta se ngba e je ka gboju wo abala awa eto idajo owa to je ajo to ri se eto idajo lorilede yi lo soro laaro to ni won pe tori pe opo gba o se nti to je ko nti ni loju je pe opolopo idajo ase ti le ejo ba pa lori awon ikesi mi gba mi se lo dabi pe o tun ma nda wahala te ko ki njo mora won to ma nda wahala le to fi je pe awon ara ilu gan ko a fe mo gan ewo gan ni ka tele ewo gan ni ko ye ka fi sile won ni eleyi se pataki ki a gboju wo lorilede yi gege bi a se nse ayajo ominira odun ominira ta gbo ominira ka se nse ayajo yi ka ri daju pe awoye nipa eleyi won ni pe alabi bi bayi ti o le ejo ba pa se pe e lori ikesi bayi ni ke se se onigun lo pe ohun meji ohun lo pe wa nibe oro ara ilu awa ni pe ewo la fe gbogogan ewo la mo to je oto ewo la mo le ka

0: bẹ bẹ bẹ ase ngba tile ejo meji ba pase lori e ton pase ototo meji lori ejo kan oni kire to ri be ko ye ko ri be oni ke de ba gbagbe pe awa ile ejo awa na ni bi je pe awon araalu won ti ma ngwo oye kini nkan ti ofi so kini tumo ofin yi won ti ba pe le ba wa nsele lawujo wa bawo la je kan araalu ni oye to ku ni ekoro nipa eto idajo won ni pe tori ti ija kan ba sele to ba gbe lo sile ejo kan ti won ba gbo ejo na ti won suro pe won ni looto looto to ba gbo ejo kan nkan to ba ejo yen de awon evidences ti orisirisi to ba ri ohun na ma fi da ejo won ni amo I to book to ku die ka to na ni pe ejo kan oye kan ele ejo meje meta gbo awon ma fun won ni ase orisirisi meta to ye ko yato sira won onile yo ko bojumu to ko te bu yi kun e ka ise awon to nse idajo atawon adajo papa on na ta gbo firo ata aba ni wijo ata awon to to soro ni le court won ni pe ko da to ojo lori de Nigeria eni lati wo kini nkan ti a fe se lori ele tori pe ti ejo o ba fese mule dada ti ko ni credibility to to olosese kan yen ma wo pe ewo lele ta wa nse bi to ye ka ti gbo itumo ofin a gbo bo ti je ko oye wa to osese ko mu madaruwa laarin awujo ni die yi ba se sayajo yi eka to ri soro eto idajo ajo to ri so awon to nse idajo lo nso laaro to ni pe e je ka gboju wele ka se atunse lori gbogbo to nse lebe ki eto idajo atawon le ejo papa ko le ba wa ni digbi ko je pe a je bi class ile eko to yan tin ko bi e ofin se lo bi e gege bi o ile ofin we ofin orile de bo se la kale iru be royin vanguard won ti soro oko to so opo nbe o se ba mu laaro to ni e ri nbe die kala wa mu nbe
1: e to nje e ti gbo ninu iwe royin punch la
0: vanguard won ti soro oko to so opo nbe o se ba mu laaro to ni e ri nbe die kala wa mu nbe
1: e to nje e ti gbo ninu iwe royin punch laaro yi be na ni mo wa o pelu nibi iroyin eleyi ti iwe iroyin ohun to ko sita oni latari oro kan eleyi to njaran ire to si wa nile ejo lati bi ojo bi meji meta merin seyin o lori oro to ni se pelu ajo kan ti won ni wi pe ajo yi o je ayederu ajo ohun ti won pe ni Presidential Foreign Intervention Promotion Council eleyi ti won ni wi pe Adeniyi Adeyemi o nse akoso re to lohun ni oga agba ajo na to je wi pe aka pada tu epo iyun ni nkan bi osu die seyin o won ni ejo ohun to wa ni waju ile ejo giga ti ijoba apapo iyun ni Abuja o won ni ejo na ni won tu se kini won tu joko ni ana ode yi o ni bayi won ni won ti ni ki baba iyun Adeniyi Adeyemi ko lo se kini ko lo mo gba tegun iyun ni ogba tun se kuje o won ti fidi e mule ni pe o ni ohun o je bi pelu alaye lo oto leyin ti won ka awon esun ohun si lorun ni okokan ejeje o Adeyemi ti won ni eni odun 38 years na ni o won ni o wa o duo ni waju ile ejo to si kawo ponyin iyun ni waju adajo iyun ni dajo Muhammad Umar won la na ode ye o na ni o won ni Muhammad Umar o na lo se kini ni o jo lo di pe o joko ni iwaju re to si je wi pe eni ti o pada to pada se agbateru igbejo na ohun ni adajo agba lorilede wa Nigeria iyun lati fagbe mi o tori idi pataki ohun na ni wipe bi igba to je wipe ejo ohun ni se ni nfa nle iyun bi igba ti igbe ba nfa ni won ni eni to tu je oga agba ni eka eleyi to je wipe ori si awon esun gbogbo iyun ni orilede wa Nigeria iroti mi Oyedepo San won ni ohun na ni o duro lati je adajo iyun fun ijoba apapo eyo orilede wa Nigeria won ni leyin gbogbo igbejo ohun won ni se ni won ka awon esun ni okokan ejeji ngbati won o ka lokokan ejeji tan won ni wi pe mejo ototo na ni won ka se Adeyemi lorun o ngbati won o wa bi wi pe to so jebi abo jebi won ni olohun o jebi o pelu alaye ohun o jebi esun kokan eleyi ti won fi kan ohun won ni lara awon esun ohun ohun na ni igbimopo lati se kini lati gbe lu owo olu ni ponpo ati awon esun mi eleyi ti won ni wi pe won ka si lorun o won ni lara re ohun ni esun GBT ati iwe yiyi ati be lo won ni gbogbo e to je mejo ohun ohun lo so wi pe to ohun o jebi leyin to lohun o jebi tan won ni se ni ile ejo ni won gbe igbejo kale o to si je wi pe ni okokan ejeji bi won se boju wo ohun na ni won so wi pe to ni se ni ki o lo si mo gba tegun na iyun ni ogba atuse kuje won ni Adeyemi Adeniyi to je to lohun lo gaga ajo kan eleyi ti won ni wi pe o je ayederu sugbon to tin se kini to tin gba owo iyun labe isuna labe

0: tọ radio 1103.5 FM ibẹ náà lẹ ṣì ń gbọ ǹjẹ ti gbọ náà ni o ìyún ti ṣe àtúpalẹ láti inú ìwé ìròyìn ojoojúmọ lẹ wa bá a ti tẹ síwájú abala àgbéyẹwò wa kí láàjọ sọrọ lé lórí òun náà ni ọrọ tó ní ṣe pẹlú ayẹyẹ ọdún ìgbòmìnira ti orílẹèdè wa nàìjíríà eléyìí tó jẹ wípé ó gbòde kan lónìí a ṣe ọdún kẹrìndín ní àádọrin 66 years ìní òní yìí lónìí ti ṣe ọjọ́ kìíní oṣù kẹwàá ọdún 2026 pẹ̀lú bó ṣe jẹ́ wípé pọ̀pọ̀ ṣìṣẹ́ ọ̀hún ó gbòde kan tá a bá ní kàkà lọ́kọ̀ọ̀kan ìjejì láti ọdún 1960 sí ọdún yìí ọdún mẹ́rìndín ní àádọ́rin ni tí a gba òmìnira lọ́wọ́ ìṣàkóso àti ìkonilẹ́rú àwọn òyìnbó ará bìtìkó bá a bá wò láti bí ọdún náà títí di bí àkókò yìí àkàìmọye ìdàgbàsókè àti àṣeyọrí náà ni a ti ṣe tàbá ní ká mọmú lọ́kọ̀ọ̀kan ìjèjì àkàìmọye ìlọsíwájú ló ti dé bá orílẹ̀-èdè wa nàìjíríà bákan náà ni orílẹ̀-èdè yìí ti fojú winá ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìṣòro lóríṣiríṣi tó sì jẹ́ wípé a ṣe fojú winá ọ̀pọ̀lọpọ̀ rẹ̀ lọ́wọ́ báyìí lágbọn ọrọ̀ ajé lágbọn ètò ààbò àìsíríṣẹ́ ṣe àìrí àwọn ohun amáyédẹrùn tó ọ̀wọ́n gógó nǹkan lóríṣiríṣi bákan náà lágbọn ti ètò ìlera àti ti ètò ẹ̀kọ́ pẹ̀lú bí gbogbo wa ṣe wá ń ṣe tá à ń ṣàjọyọ̀ ọdún kẹrìndínláàádọ́rin tí a ti gba òmìnira báyìí ó yẹ kí a tún bojú wo àwọn nǹkan kan eléyìí tó jẹ́ àwọn ohun tí ohun tó jẹ́ ojúṣe ìjọba níjọba àpapọ̀ àti ti ìjọba ìpínlẹ̀ ìyún federal àti state ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ni àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà sì ń retí ìyún ní àtọ̀dọ̀ àwọn ìjọba wa tó sì jẹ́ wípé kò sí torí nǹkan míì torí pé àwọn tí ó wà lágbọn ìṣàkóso wa wọn ti ṣe àwọn ìlérí lóríṣiríṣi fún wa tó sì jẹ́ wípé lóòótọ́ omi ń bẹ lámù fáwọn náà o ṣùgbọ́n ọmọ nàìjíríà sì ń retí àwọn ìlérí tí wọ́n ṣe wọ́n retí ìmúṣẹ rẹ̀ eléyìí tó mú kí ọ̀pọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà kó dàbí wípé lójú wa bíi pé ìjọba ò ṣètò bí lágbọn ètò ààbò báwọn èèyàn ṣe ń fojoojúmọ́ gbẹ̀mímì táwọn kàràǹbà nìkan ti ń gbẹ̀mí àwọn èèyàn láwọn apá ibìkan ìjínigbé lóríṣiríṣi àìsí iṣẹ́ àìróúnjẹ tó ṣe kinní tó bákan náà lágbọn ti ìlera lágbọn ètò ẹ̀kọ́ ìgbòkègbodò ọkọ̀ pa bákan náà ni ti iná ọba tí ò dúró tí ò àwọn kan ò tiẹ̀ wọn ò tiẹ̀ gbóòórùn rẹ̀ rí àti bẹ́ẹ̀ lọ bákan náà làwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ń pè fún bí nǹkan ṣe ń lọ bẹ́ẹ̀ bá gùn lé nǹkan kan bẹ́ẹ̀ bá náwó kan bẹ́ẹ̀ bá ṣe àwọn ètò kan ẹ̀jẹ̀ àmọ́ bó ṣe ń lọ ẹ mọ́ fi nǹkan kan pamọ́ fún à ń bẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan wọ̀nyí bí wọ́n ṣe ń náwó wa bá a ṣe ń ṣe bá a ṣe ń ṣe lè tí wọ́n ṣe tọ̀hún ó ń lọ ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ni wọ́n ń béèrè lọ́wọ́ ìjọba ìbéèrè yìí pọ̀ lójoojúmọ́ wípé ó dá bákan náà ni wọ́n tún wò pé bàbá wo àjọṣepọ̀ láàrin ìjọba ìpínlẹ̀ àti ìjọba àpapọ̀ tó fi dé ìjọba ìbílẹ̀ kò fi bẹ́ẹ̀ gún mọ́ tó dáadáa eléyìí tó jẹ́ wípé ó sì ń ṣàkóbá fún àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà ní gbogbo agbọ̀n nítorí àwọn ìbéèrè yìí àti látàrí àwọn nǹkan tí ó wà lọ́kàn gbogbo ọmọ orílẹ̀-èdè nàìjíríà yìí ni gbogbo wa la tún wò wípé a tún ń ṣọdún titi ọdún kẹrìndínláàádọ́rin tá a ti gba òmìnira tá a wà jọ gbéyẹ̀wò láàárọ̀ èrè ṣé mọ̀ wípé béèyàn bá kówó dàálẹ̀ téèyàn wá kọ àwọn tí ó nílò pé mo fẹ́ fowó ìṣe ó ṣe owó lè mọ́ tó èèyàn wà jókòó èèyàn wà wè tó ṣe kókó tó ṣe pàtàkì nínú ẹ̀ pé jẹ́ ń lọ ṣe léyìí jẹ̀mẹ́lẹ̀ tówó bá tún yọ a tún ṣe léyìí kí ni àwọn nǹkan tẹ́yìn wò wípé ó ṣe gbòógì tó jẹ́ kí ìjọba kí wọ́n ó tètè bá wa mójútó àkọ́kọ́ nù ẹ̀kejì ni wípé kini o igbese wo gan la wa gege bi omo orilede Nigeria le gbe lati ri daju wi pe orilede wa Nigeria wa ni irepo lati ri daju wi pe awa gan lowo si idagbasoke ati aseyori orilede ise ri po di meji ba kini awon nkan gboki te ro wi pe ijoba le gunle ti won le sise le lori ni wara nse sa ti o mu ki iderun ode ba wo orilede Nigeria ati wi pe awa gan gege bi omo orilede Nigeria kini ojuse wa ta le se lati ri daju wi pe alaafia
1: ijoba yen lowo to fi wa si muse to fi terorun fun gogo wa
0: lati daju ka laafia o ti e tun le tun joba ki isokan ko ti e tun le wa iyun lorilede Nigeria nkan meji yi lajo se kin lajo sagbeyewo labala gbeyewo 0704 700 3341 0704 700 3341 ni number ti e la nfani ati pe si ngba ti akoko to ba to
1: nde ti gbo
0: pe kini
1: inu ero yin the punch study la ro to ni ohun na ran ti so pe ile ejo giga kan to wa ni ipinle eko to fi kale si ilu ikeja ni wo ti ran okunrin kan to je oluko ni tele won ti run ni ewon gbere bayi eyan 112 Isaac lokoruko re latari wi pe o se kuse pelu omo ileko alako bere omo dun mejo ninu ile igbonse ile akoko to pe ni Elbosa National Primary School ni ilu Epe ni bayi ilejo ti dalejo pe ko wa ni ewon ogbere ninu ibe na en to je adajo to ri esi ejo na Justice Ramon Loshodi lo so ejo yi ni ojo isegun ose yi niba ti won so pe won wa okunrin na yin Isaac won ri ko je bi esun eleyi ti won fi kan eleyi to se lojo kewa osu keta odun 2022 ti o je pe ati gba na lo tin te ti waju ise iwadi ati lilo sile ejo lo di gbigbo ejo ohun ejo pe to wa gbejo na tan to wo losun to wo losi won ri pe labe ofin iyen section 33 and section 38 of the Lagos State Domestic and Sexual Violence Agency Law todun 2021 won ri pe ogbe ni ohun o jebi esun ti won fi kon leyin ti won ri pe gbogbo ari daju eleyi to wi ko ba nkan ti o yo to lo mu ati gbogbo evidence to pe ko ohun na ni won ri daju pe o foju won ipo gbe ni na o se ise kise pelu omode ni bayi won ti ni Justice Oshoji won ti ni pe ki ogbe ni Isaac ko lo mu lo sile igbo ko ma lo lo itoku ninu isemi e ni ile ninu ewon ti o fi jo pe to fe appeal o si le appeal tori pe o wa labe ofin
0: ti wo go si lo mo gba tegun nbe ni
1: mo wa nbe na ti o fi ri appeal yen ni bayi ogbeni Isaac to je oluko tele won ti wa ni ile ewon bayi tori esele to sele ti won si ri daju wi pe won fi de emule pe looto looto o komije are de lati tokunrin won ba nipa igba to sese iwadi won ba nibi ti omo omo odun mejo olohun lo ko so inu wero in the punch
0: Nto inje ti gbo o won ti ise ku orire o si nlo na ni pelu o ti se je pe gbo e na nlo se kini lokun si waju wa won ti ro gbo orilede Nigeria lati wa ni farabale ni ka se kini ka wa ni farabale ka si tumo ni fayaran pelu isakoso ile ti nbe lode bayi tori baba wo ta joko dada a o ri wi pe idagbasoke o ti nba orilede wa Nigeria were ni o won fi die mule lati odo eni ti o je alaga ijoba idagbasoke agbegbe apapa igamu iyun apapa igamu local council development area ogbeni jimo olawale saliu ni o ona lo fi pe sita fun ti ise ti odun eku odun titi ayajo ojo ominira orilede wa Nigeria o won ki gbogbo omo orilede yi ti won si nfi die mule ni pe isakoso are Bola Ahmed Tinubu eleyi to gbode kan won tin fi awon ipile idagbasoke ati ilosiwaju lele iyun fun orilede wa Nigeria o won ni be ba wo gbogbo agban bi agban ti eto eyawo fun awon akeko eleyi ti are fi die mule bakan na ni atunse awon oju ona gbogbo iyun jakejado orilede wa Nigeria ni ori bakan na ni awon ona eleyi to je wipe o je gbogi ti ijoba are Tinubu ti won gunle o won ni lara re ni Lagos Calabar Coastal Highway bakan na ni Lagos Sokoto Badagry Super Highway won ni awon oju ona yi na lo se kini lo ti mu ki awon ise idagbasoke ko wo awon agbegbe sagbegbe lorilede wa Nigeria o won ni be bawo ise oju ona yi yo mu ki oro aje wa ko tubo fe ko si gboro si o won ni bla eni to je alaga ijoba ibile apapa igamu ohun na lo gbosuba kare fun awon fun igbese eleyi ti isakoso are tinubu gbe eyin fun ti ominira fun awon ijoba ibile wi pe ko ni kaluko ma sakoso owo re fun ra re eleyi ti won ni wi pe o ti mu ki ise idagbasoke ko tubo po si ko tubo gboro si lawon ijoba ibile papa julo ti awon eniyan lese kuku ti won si fi nje mudumudun isejoba wa ara wa bayi o ninu ise ti e eni ti o je alaga ijoba idagbasoke agbegbe ejigbo LCDA iyun are Toyibu Adebayo Taiwo ohun na fi se ku orire ran o fi sowo o iyun si gbogbo omo orilede Nigeria o pelu bo se fi die mule ipe idagbasoke ati ilo si waju ti o kere o ti de ba orilede wa Nigeria lawon odun eleyi ti isakoso are Tinubu ti won ti fi nse kini ti won ti fi isakoso orilede yo arapun ogben are Taiwo o ro gbogbo omo orilede Nigeria wi pe ka si wa ni isokan ka si fowo so wopo ka se kini ka si gbaruku ti isakoso are Tinubu lati mu idagbasoke ba oro aje wa lati ri daju wi pe eto abo wa o fese mule ati lati ri daju wi pe awon anfani eleyi ti isakoso are Tinubu o si sile fun awon odo o tu se kini ko tubo tun fesi daada ni o awon alaga mejeji ohun na ni won ju ni won gbosuba kare fun are Tinubu ti won si ro gbogbo orilede Nigeria wi pe ifowo sowopo pelu isakoso are na lo le mu orilede wa Nigeria de ibuti ogo e wo iroyin yo wa ninu iwe iroyin to jade laaro yi
1: nje ti gbo
0: pe kini
1: ninu iwe iroyin the Daily Post jade laaro toni ki mu awon iroyin ye bi won se mu lolokan ojokan bi won tin so laaro toni wi pe minister fun Abuja ye Federal Capital Territory ye some wiki dojo na no de lo so wi pe se bi won se wa yi eh owo ti mo fi n gba aya yi oh bo tin kan egun lo n kan eran se do do 2027 se are Bola Ahmed nu ba fi le wole so be leku gele bi are orilede ile keje ni ipile Rivers ati ni ilu wa olulu wa Abuja woni a ni kese ni ki akia ni wala nse sa lo mu yo fi pohun sele gege bi minister fun FCT won so ni pe are godo wole ni se lo ba ti le wole elokole won fi pomi sile ni bakan na ni en to je akowe agba fun ijoba lorileede yi fun ijoba apapo iyen ogbeni George Akume lo tin so laaro toni oni se nkan tan eyan so nipa pe stress subsidy ki won da pada ona won le da pada oni tori pe ta ba da pada o yo se aburu to po fun orileede yi ati pe papo we won igbese ti are Bola Ahmed Tinubu gbe awon ise akanse ti won se lati satunse lorileede oni ko mama on gbeyanju lati ri daju pe orileede yi ko sun ko foka ni o ko danu bi omi isowo ni tori pe gbogbo itan ba gbegbe se o se se ko je pe ba se wa bi ta wa ba ale masin be o ah wa lorede deja ba irojo ore ore to ra ti wa si nlo soke o lo se ko je pe o tun di marriage bo ti wa tele lo tori pe awon igbise ton gbin lo je pe o tun ja o shock e ko je ko subu o gege bo se nso ni bi to ti nsoro lana ti won ti nso fa awon eyan nipa ajodun odun odun kare di ni adorin eleyi ti ta gbomira eleyi ti an se ayeye yi lo wa nso ku se ri nkan ta eyan nso kiri o o ya bi o yo ya eyan to ni nipa pe kon ni owo e pe oni an so ba da pada buru nla lo ma je fun idagba soke orilede ati itoro aje orilede tori idi na e ma fokan se rara awon ise akanse e na ma tubo tele tori pe awon fe orilede ise ko da fun gbogbo to lori tele mu omo orilede Nigeria so be ro in daily trust The Daily Post,
0: lower, larot. Oh, yeah, but she said, see what you knew about. She said, Judy, it's okay. That feel I'm fine. I'm going to buy it. You know, where in Daily Post, larot, you know, you need to be in the soap, but I want to do the deal. And it's your job, and you're going to let me, man, I show fin, if you let go, you know, muda, she will have your basa, and not your book, but I want your jay, or my girl, she lose, or Progressive Congress, APC, ni, if you let go, lati di daju, we can watch you go, from what I lash, I do it to the bow, or do 2027. Eleyi to nkalekun gbagban yo ni se ni o fi ikilo yi to si fi sita iyun fun gogo omo omo egbe oselu APC lati ri daju wi pe won o fa aye gba awon to je wi pe won fe da wahala ale ki won fi si okan awon omo egbe kuro ni ibi aseyori egbe oselu ohun iyun saju eto odibo 2027 ni o Obasa na lo fi pe sita iyun lana ode yi nigbati o siso loju ipolongo ibo re iyun fun ti egbe oselu APC ni ilu agege ni ana ode yo pelu bo si fi ikilo sita wipe e mo faaye gba awon ota e mo faaye gba awon elenu balabala ki won o se kini ki won o ba nkan je fun wa e mo je won o si okan yin kuro ni bi to ye o tori wipe ba ba fi le lo faaye gba won a je wipe o se se ki nkan mo senu re o nitori idi eyi o ni ibi ti awon egbe oselu APC ti an lo na ni ki won o se kini ki won o kojumo o ki won ma je keni keni ki o si won lona iyun bi eto odibo se nkanlekun gbagban yi iroyin wa ninu iwe iroyin punch eleyi to je wipe o jade iyun ni aro yi bakan na ninu iwe iroyin ti Daily Post bakan na ohun ni eni ti o je igbakeji oludije dupo are labi ase egbe oselu African Democratic Congress ADC yun Rotimi Amechi omo ti soro si gboro aye o ni se ri ti a isakoso ti egbe oselu APC to ba jawe olubori dido eto odibo odun 2027 papa julo ninu eto odibo are ti are tinubu ba jawe olubori o ni opolopo awon to je asaju ninu egbe oselu ADC olopolopo won o na ni o je wipe bi igba teyan gba ise bi igba teyan retire o ni gbogbo won ni won lo retire o tori wipe kini gbogbo awon na lojo ti lo lori awon o Amechi ro gbogbo awon to je asaju ninu egbe oselu ADC lati konikaluku o pada si pinle re konikaluku o pada sile o ki won o si ri daju wipe won sise won bo ti tu ati bo ti ye lati ri pe to egbe oselu awon ojawe olubori o soro ni ilu Abuja lana nigbati o n ba awon obirin igun ti egbe oselu na to n ba won soro lana ode yi pelu bo se fidi e mule ni pe to e bo sinu ile yin e lo sise o tori wipe be ba se be ti egbe oselu APC ba fi le lanfani lati jawe olubori iyun ninu eto odibo are lodun 2027 to opolopo yin to fi mo ohun na lawon oni lanfani lati dije dupo kan abi mi mo o to rodun merin o jina nitori na ki won tete ti okere bayi ki won ko loju jije won ko tete mo wa e mekun sun ni e wo ero yi nu wo ero yi Daily Post ina ni won ko si lo oro yi
1: nja e ti gbo ni ero ero yi to nte wa lowo bayi bayi o na ni wi pe e mo pe ile ise radio 113.5 FM won si bere eto ko bayi ile ti won pe ni Children's Sport Fiesta ibi ti won ti gbe kale eleyi ti won gbe lati ri daju pe won se awari awon omo to e pon wa nle eko ti won tun ni ebun to e pon won le se orise eto orisirisi eto ere idaraya won lo se eto na ni won gbe kale ana ode ni na ni won se so loju eto ohun ti won si salaye wi pe eto ohun lati ri daju pe elekarun iru elele ti won gbe kale lati ri daju pe ni ese kuku gbogbo awon omo to wa nbe ti do morile de Nigeria ti won ni ebun kan tabi mi ti won si wa nile eko ohun na ni le ile ile igbosa fefe Federal Radio Commission of Nigeria Lagos operation ni won se mu ni se wi pe awon omode yi awon fe gbe won jade ebun ti won fun ton ni nipa ere idaraya awon fe gbe tare e sita to won na le se asojo orilede ni bi competition kaakiri agba nla aye nipa ton ba won niroyin so ni bi eto to ti lana ti won ba won niroyin so ni ilu ikeja ni GRA bi en to je adari fun Lagos operation ti Radio Nigeria iya princess Adenike Adeoke Murola won na salaye pe Sherry Sport Fiesta ere ta gbe kale o je ona kan gbogi lati le daju pe awon na contribute quota wa gege bi ile ise lati ri daju pe awon ebun to wa ninu awon omode won yi a ba won gbe jade lati ja pe won na won lo fun orilede ya ti gbe gata won papa lori to ti so loruko en to je adari agba fun ajo FRCN yen dokita Mohammed Bolama so so yi pe afojuso orile ile ise ina ni pe seri eto ere idaraja agbodo ma gbe soke kan ma gbe ni aruge ni idire to je pe eto ohun ododun ohun lo ma nwaye ninu oro ti re en to je alaga fun egbimo so ri si eto sports fiesta ohun to je assistant Director of Programs Ogbani Femi Taiwo Stone na salaye pe seri akanse eto ta won se lododun yi awon gbe kale lati le daju pe awon omo wa won okan lo sile eko nikan bo se nkeko awon ebun to lohun ti fun won na won tun mu papo won le je owulo fun tori pa pe lagba nla aye awon omo bo won se sele bo se nkeko na ni won se awon ere idaraya ta won kan mi to de mu idagbasoke ba orilede won lohun ta won fi yan laayo re pe nipa ti ere idaraya awon yo le daju pe awon omo orilede awon tun won leyin won je fun won ni atileyin to nipon lati le je pe won debi ti won lo ninu oro titi won nigbati won salaye bi eto na yo se lo igiwa ile ise Radio Nigeria Radio 113.5 FM iyan gbani abiola Ola Peter salary pe igbe lara awon eto ton ma se ni pe won gba ball alafese gba ya football won sare ereje lori ta lori ti papa bakan na won na e tun se se gbe ikan si nipa ti pe ku won ma we bi adura so
0: bo we
1: iwe iwe no no ni lara to so ma gbe
0: ka ni ka bo mi eri ori mbalu
1: o le we ninu tun ye ku won ni won tun gbe sale lara awon eto eleyi to ma wa lati je pe o lawon mo ni je ku won ni ebun nipa ku won we o le je osoju orilede yi o ma so fun awon orilede yi pe se ri gbogbo eto tawon se yi awon na fe ri daju pe awon gbeyanju lati ran eru eto siwaju awon omo orilede lowo ni o nigba ti won kede bi eto nuno se lo won ni pe agba ti gbagba eto ohun yo waye ni CMS Grammar School ni Bariga ni ni Ogunjo osu kewa ti a wa yi nigba ti qualifier ti won ma bere lati ojo keje osu kewa ti a wa yi na fun elaye lekan ofe oro ti e po to pa o bakan na ni won ro gogo awon obi lati ri daju pe won fi awon mole kan ma popa ni bi eto yi lara awon to wa ni bi eto awon lana ti won ti n ba won niroyin soro ohun na ni a to ti je assistant director outdoor broadcast and sport iye Abel Princess Franca Dada lai gbagbe to ti je omo orilede yi to si ti gba bolu orilede yi ri nigba kan to je captain fun Flying Eagles iyan ogbeni Tajudeen Diisu na na wa ni bi eto ohun ti won ti so orisirisi nipa bi ti eto ohun o se je nibe na ni won lako ton oro won won salaye wi pe en to je head of presentation Radio 1 Abileko Lawunmi Akanwo na salaye wi pe seri eto kan to tun wa nipa International Day of the Girl Child won ni pe o nu awon kan ta won mu lokuku lati je pe awon omo obirin wa se bo se n leko atupo ma gbe won laruge gbogbo ohun to nilo lati le je olori gidi kan na to ba dagba won fi nle wa nile oko won tun ma bi omo dada orede ya ma lo si waju dada ohun na la won gbe yo ni bi eto ohun fun idagbasoke awon omo obirin wa ni de yi fun e wa fe se iranlowo fun eto ohun abi pe ina fe ran po mo won e won ni e le pe ogbeni femi sorry 08023292640 tabi ogbeni lekan sorry 0703899 8468 iro iroyin wa lo ti jade laaro oto ni
0: to oda 0704700341 0704700341 number te lanfani ati pese lati da si nti o wa nle ka dupe lowo Layinka Aboderin fun ti abala ti agbeyewo nta agbeyewo un na ni wipe ni fun ti ayajo ojo ominira wa eleyi to gbode kan kini ojuse ti o ye ka wa gan se gege bi omo orilede Nigeria lati ri daju pe ise ti ijoba ti won se o se kini o kese jare ati wipe kini awon nkan gbogi eleyi to ye ki ijoba ki won o mu se lowo lowo bayi
1: eyin fa omo orilede o jo ba nsise loto won mo pe awon mo kan sara ti won
0: e ka ro sir yes sir baba wa John yes sir ẹ ṣe adupe o 0704700341 ẹ kaaro sir
2: oruko mi lo wa to Idris Karim
0: yes sir awa pelu yin
2: olowo ba tun se o
0: ami o
2: ke temi pa le ro pe wa le se bayi ni wi pe kan ba wa se ina kina bi ati ona dono ba wa ti na wa o ba Nigeria tun wa tun gbadun ni wa ba so pe awon awa lo reti nkan to tun ba lowo wa drama yi pe
0: because 0704700 3341 ka gba pe kan si e ka ro o Eka Rasa. 0704-700-3341. Eka Aro. O gbere sa.
3: My name is Doreen from Uganda.
4: Hi, my name is Mimi. I'm from Norway.
5: This President Bola Tinubu GCFR will now address the nation. The President.

Ekale. Iwo yinisho kilo ndise ti gbo yin lati kanni radio 1103.5 FM Eka Radio Nigeria ti Ipinla Eko. Iwo yin lati enu Eniola Saliu. Bi orilẹ-ede wa Nigeria se nse ajoyo ayeye odun kẹrindinladomi re to ti gba ominira. Won ti ro awon asaju ninu oselu lati samulo awon ohun alumoni ile wa daada ati wo orilẹ-ede lona to peye. Leyi ti yo din isoro ati ijiya awon ara ilu ku ti yo si mu ki igbesi aye rorun fun awon omo orilẹ-ede Nigeria. Eni owo Stephen Akinsowon lo fi ipe yi sita lasiko iwaasu ni ile ijosin St John the Evangelist ni Ladipo Osodi Leko. Ninu iwaasu na siwaju si Eni owo Akinsowon fidi e mule pe ipo ti orilẹ-ede Nigeria wa bayi n bere pe ki awon omo orilẹ-ede Nigeria paapa julo awon asaju ni awon asaju ninu oselu ye okan won wo ki won si bi awon igbesi eto ye lati mu imupadabo sipo ati idagbasoke ba eto oro aje bako na lo awon ara ilu lati lo gbogbo anfani ti won ba ri lati fi sise fun orilede yi ki won si ma lo ipo ti olorun tabi awujo ba fi won si ki won fi ni anfani fun gbogbo eniyan. Gomina Ipinle Eko Ogbeni Babajide Sanwo-Olu ti ro awon omo orilẹ-ede Nigeria lati ronu jile ninu otito lori irinajo odun kẹrindinladomi ti orilẹ-ede naa ti se ki won si duro sisi ninu ilakaka won lati tubo ro orilẹ-ede naa lagbara si to si ni alaafia ati oro aje to dara. Gomina Sanwo-Olu so yi nibi ajoyo ayeye ojo ominira odun kẹrindinladomi ti orilẹ-ede wa Nigeria ti won se ni papa ere idaraye Amobolaju Johnson ni oni kan Leko. Gomina Sanwo-Olu fidi amule pe ija fun ominira Nigeria da lori igboya ati ebo awon ara ilu ti won gba pe ojo ola orilede na yo dara to si tenumo pe awon omo Nigeria lo ye ki won tubo ma ko itan orilede na siwaju. O salaye pe ni odun 1960 ti Nigeria ti gba ominira orilede na ti doju ko opo isoro titi kan ogun abele Nigeria ati ijoba ologun to po fun opo odun sugbon orilede na si duro papo gege bi orilede kan labe asia kan. Iroyin isoki koni ju bayi lo lati kan ni radio 1103.5 FM Eka Radio Nigeria ti Ipinle Eko. Eniola Saliu loruko mi, e seun be tin tetisi wa.

0: a je pe ka mo kira wa pe a ko se oni a ko ataro awon kan la won wa nle isinmi o isinmi wa loni lenu ise o to ni gba wa kan be nbi ise o Eka lẹdi bi gbogbo te ti lanfade ati mo gbo wa lasale yi lori eto aragbaunda ibe na la bale ude si e ti mo ba ati se ni gbogbo asale ojo Thursday bayi a tu ti gbede o la kotun independence edition la fitale ise ka le
1: ijamba ti de o ka

Mama wa Michael Esther ati bere ito. Eyi radio yin daada 103.5 FM ibele ti lafani ati gbo wa o. Oki baba mi daada baba wa Taiwo Tailor mo kiyin o mo kiyin mo kiyin se wa dupe o. Bami John lati Lagos State University mo kiyin e ka lesa. Baba wa gbo mi ni ile ise wa Bond FM lale yi o wa so fun mi pe ah se wa Bond na ni mo ni Radio Nigeria na ni e mo po mo meta Radio Nigeria bi Radio 1 wa yi Bond FM ati Metro FM ori awon gbohun yin ese karo yin tan lago meje ni mo ni be ni bo ti je nu ese won o ba mi John lati Lagos State University.

0: that way.
1: E kaabo pada.
0: Akoko to lu gini bo.
1: Aragbounder Alito, eto Aragbounder nikan ni Radio 1103.5 FM. Ati pada de o. Inta n gbiyanju lati so, ohun na ni wipe awon isele to ti sele lorile ide wa Nigeria lati tipe wa na la fe se atupale re ta fi bira wa lere ibere kan to so wipe dikidi kan of our heroes past shall never go in vain abi kini abi ka so wipe gbogbo akitiyan ati gbogbo ipa ti awon asaju wa lorileede yi lateyin wa ti won ti sa gbogbo igbese ti won ti gbe lati ri daju wipe orileede Nigeria duro gege bi orileede titi lai pe ko mo se kini ko mo lo lo on la fe gbe yewo lale yi akoko re o ibi ta ti bere gangan ni le yi orin ta fi wole sori eto Nigeria yi ti gbogbo wa ni eyan ibi ta ti bere e keji ohun ni wipe orin te lanfani ati mo gbo e asise pelu a wa asise pelu awon nkan mi eleyi to je wipe a fi sira wa leti a fi sira wa loju in wa fun eyin ologbon ateyin oloye te n gbo eto yi fun yin laaye lati se kini lati dasi